0: incoming ano, policy change.
1: In his sauna, the president said that Philippine universities are now gaining global recognition. Can you tell us what the concrete basis is for this statement? But before you answer this, the spokes will return after this short break.
2: Magandang gabi, ako si Dexter Ganibe.
3: Ako naman si Wedge Kudjama.
2: Papababa ng power bills issue sa West Philippine Sea. Middle class tax relief at flood control crackdown. Naman ang ulat ng Pangulo sa mga nagawa ng administrasyon para sa bayan.
3: Nanindigan ng Foreign Affairs Department na wala itong nilalabag na provisional agreement sa China. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
4: Politico Nightly.

0: Magandang gabi. Ako si Dexter Ganipe.
1: Ako naman si Wedge Kojama. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
0: Ito ang Politico Nightly.
1: Ngayong katatapos lang ang ikalimang State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr., alamin natin kung nasa klaw ba ng Pangulo ang lahat ng isyong kinakaharap ng bansa. Makakausap natin ngayong gabi si Southern Leyte Governor Damian Mercado. Governor Mercado, magandang gabi po sa inyo. Welcome sa Politico Nightly. Si Wedge po ito.
2: Magandang gabi, Wedge. Nanonood at kikinig sa programa sa Bilyonaryo. Magandang gabi.
1: Opo. Governor, ano po ang pinaka-initial na reaksyon ninyo sa naging ikalimang sona ni PBBM at pangalawang tanong, ano ang gradong ibibigay ninyo sa kanyang sona?
2: Of course, grado ko kung ako, mga 7-8 yung list niya at pep sona. 7 or 8, 7-8 yung pep sona niya.
1: Oho. Bakit po ito ang naging grado ninyo, Governor Mercado?
2: Because sa amin dito, sa probinsya, hinintay namin yung resulta sa investigasyon. Yung first 5 minutes niya sa SUNA, kami because una niya yung mga sa flood control at saka sabi niya magkakabayla na talaga ng kaso. So, tingin ko maganda yon. Kasi yon yung inihintay ng mga tao na may makasuhan talaga. Kaya, magkaano ko na 7 to 8. Kasi kami dito sa probinsya, sa maraming sabihin natin mga anomalya sa control, kung wala yon siguro malaming project namin dito ma-receive.
1: Oho.
2: So we're happy of that sona, especially yung kuryente namin sa Southern Leyte. Pinakamahal na kuryente sa buong mundo, buong Pilipinas. Kaya yung sabi niya na kunin na yung mga ibang mga charges sa loss, masaya kami kasi first kami makabenefit ng i-list na yung charges.
1: Governor, so ibig sabihin satisfied ho kayo doon sa naging sona ng Pangulo?
2: Sa akin, kung akong tanungin, satisfied talaga ako. Satisfied ako because actually yung mga project na gireport niya nagawin-gawin, dandyan man lang talaga yun. Of course, mag-report a project, report talaga ng mga project ng anong project niya for this coming 2 years. Kanya. So, we're happy. We're happy of that. But yung pinakaano namin, inintay ng mga tao dito, yung about sa corruption, sa flood control. Kaya yung sabi niya, ito na talaga, totoo na ito. Na magkakaso lahat para at least hindi na mangyari yung nangyari sa atin. Yung mga taxes, of course, dapat man natin yung magbayad ng taxes talaga. Pero kung mayroong mga deduction na taxes, for example, mga small businessmen na mag-ano ng 400,000 o walang taxes, mas mabuti din yun. Makakatulong sa mga small entrepreneur. So, sa akin, okay sa akin yung sona ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
1: Oho. Meron bang bahagi sa sona ng Pangulo na kumbaga parang nakulangan po kayo doon sa

0: paliwanag ng ating Pangulo?
1: Sa amin dito, sa, kasi marami naman kami nanginig kasi dito sa opisina, mayroong mga reaction din yung mga department heads natin na mayroong kulang. Pero, of course, hindi ba natin masabi na ma-perfect talaga. Mm-hmm. Pero at least, sinabi niya ang programa niya, ginawa niya yung nangyari sa flood control, mga anomaly, o di, mas okay kami dito.
0: Mm-hmm. Kanina, sa bungad po ng SONA ni PBBM, pinanggit na po niya yung posibleng pagsasampa ng patong na kaso sa dating House Speaker, which is former House Speaker Martin Romualdez. Dadyan din ho sa Leyte, although kayo po ay nasa Southern Leyte, kahit pa paano kababayan niyo po sa Leyte. Ano po ang reaksyon ninyo dito?
1: Ang sa akin naman, before, yung sabihin natin na maka-benefit sa mga projects, of course, priority kami dito sa Region 8 because Speaker Martin is from Region 8.
0: Mm-hmm.
1: Even President BBM, we campaign hard for President BBM because we are proud na they're from Region 8.
0: Mm.
1: But because yung nangyari, of course, kung may ginawa tayo ng hindi mabuti, dapat paano natin kung anong dapat karapatan para sa mga sabihin natin, hindi naman sabihin natin ginawa, nagawa kasi for investigation pa, pero kung sakali mayroong problema, kailangan investigate.
0: Mm-hmm. All right. Maraming salamat po sa inyong oras at pagkakataon. Southern Leyte Governor Damian Mercado, magandang gabi po sa inyo. Go!
1: Thank you.
2: At kaugnay pa rin nga ng ikalimang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Balikan natin si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Gob, maayong gabi idea mo sa South Cotabato.
3: Magandang gabi man, Dexter, ano, sa ating mga taga-panood, taga-pakinig, isang magandang gabi sa ating lahat.
2: Mm-hmm. Gov, satisfied ba kayo sa SONA ng Pangulo?
3: Oo naman, napakaganda ng naiulat ng ating mahal na Pangulo. Doon kita-kita yung trabaho niya na minsan na hindi natin nakikita. Pero talagang naipresenta niya, naiulat niya lahat, napakaganda. Mm-hmm. Maliban naman dyan, talagang naipresenta niya rin yung mga plano at yung mga dapat niya pang gagawin sa mga susunod na mga taon.
2: Mm-hmm. Gov, ang South Cotabato ay hindi ho exempted sa mga bagyo, lindol, mudslide, natalakay ng Pangulo dito sa kanyang zona ba yung mga hinaing o problema ng inyong probinsya?
3: Oo naman. Actually, nasabi niya na, isa ngayon, hindi na, una sa health, ano?
2: Mm-hmm.
3: Sinabi niya na hindi na natin kailangan ng mga GL. Ang kailangan na naman, mag-download ng e-gov at makakuha na tayo ng e-MAEP, ano? Ibig sabihin, makakuha na tayo ng medical assistance through electronic or through application ng e-gov. Napakaganda yun kasi hindi mo na kailangan lumapit pa sa mga politiko para maka-avail ng mga medical assistance. Maliban dyan, sinabi niya rin yung opportunity para sa education.
2: Mm-hmm.
3: Na sabi niya rin yung security, pinaglalaban yung territory natin. Maliban dyan, ay talagang sinabi niya na mananagot ang dapat managot. At ang isa sa talagang nakakataba ng puso nung sinabi niya na yung tiwala niya sa mga local na pamahalaan, ibig sabihin sa mga local government units, talagang andyan.
2: Mm-hmm.
3: At talagang nasubukan na naibaba yung pundo ng national government on top doon sa national tax allotment.
2: Mm-hmm.
3: Ito totoo naman nangyari ngayong taon at talagang sinabi niya rin na sinabi niya rin na ito ay magtuloy-tuloy at mas lalaki pa nga yung ating mga local government support fund na galing sa national government.
2: Mm-hmm. Gov, ang South Cotabato ay pangunahing pinakakita

0: Mahalagang paalala, ang Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala, ang Cherifer Syrup, Cherifer Drops at Cherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mahalagang paalala, ang Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala, ang Cherifer Syrup, Cherifer Drops at Cherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mahalagang paalala, ang Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala, ang Cherifer Syrup, Cherifer Drops at Cherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.